0: la yanzu da ma kiran shi mahaifin naku nake yi amma bai daga min waya ba
1: to zata yi ko yana bacci ne
0: yana bacci in kira shi kuma yana bacci har yanzu karfe nawa yanzu
1: ya zaka dinka fada ai naga shine gaba da kai
0: eh haka ne shine gaba da ni amma kuma yanzu menene ya kawo ki
1: to mafa nazirin abin da yake tafa da ni ka san dai na gaya maka ina sha'awar aikin likita to yanzu so nake yi in koma makaranta saboda na cika wannan burin nawa to shine nake so yanzu ni ka biya mun kuɗi in yi rijistar makarantar
0: in biya miki kuɗi ki rijistar makaranta kuɗin hannawa
1: 250 ne
0: 250
1: eh baffa ai na san zaka iya bani
0: to yanzu ki je bayan kwana biyu sai ki dawo
1: gaskiya babba nazirin ni dai ba inda zan je kawai ka bani kudin nan in tafi yanzu so ka nake in fara makarantar fa
0: to kawai in baki kudi ki tafi yanzu kina da garantin din cewa da kudin a aje
1: eh babba nazirin kana da shi saboda bana mantawa a da ai mahaifina idan ka zo kafin ka bar gidan duk bukatar da ka zo da ita a take yake maka
0: eh au abin ma gori ma za a yi mun kenan
1: a ni fa ba gori bane Allah baka hakuri duk yanzu yadda za a yi dan Allah a bani in tafi da madarar kudin nan ni dan
0: gaskiya sai dai kawai dai zan yi miki wannan lamba zan miki taransu ba madarar kudi yanzu nan madarar kudi yanzu kawai zan miki taransu ba
1: babba dan Allah ka yi hakuri ka bani madarar kudin nan ni wallahi harkar transfer din nan ni duk sai a hankali kawai ka bani in tafi da su in gansu a hannuna
0: to bari zan baki amma idan kika je ke ce ya kira ni
1: baffa ai kai zaka kira shi fa naga wanka ne fa yanzu dan ka bin kudin makaranta sai shi zai kira ka ya maka godiya kai wallahi baffa
0: eh wana ne na yadda wana ne amma dai ki ga ya mai lalle ya kira ni
1: gashi to zan fada mai
0: kaga ibin yarinya uwa mai wankin ido ta san ko menene kai Allah shirya mana wannan yaran ta zo waye ni zai ce gori wai mahaifinta wai yayin kaza wai dan ba da bane Allah ya soye
2: wannan kamar reza iko sai ubangiji reza yanki ba kauye
3: kwarai kuwa ni ce hadda dan birnin ma ba ma dan kauye ba
2: rai kangarai ashe dai yake ce
3: ni ce kuwa gani
2: ai ina tafiya na ce anya ko waccan kamar na santa ashe ya bayan saduwa
3: wallahi alhamdulillah to ke ya na ganki haka a abin nan haka ya na ganki haka dikin
2: ke da yake bari wallahi
3: da dikin fada dikin wani abin nan
2: to ya za a yi kin san rayuwa ce sai a hankali ai
3: gaskiya dai
2: rayuwa ce sai a hankali ga sanan dai garin duk ba dadi dai
3: to kin ga ku wani yanzu haka daga gurin wani malami nake in karanta miki
2: malami ban gane malami ba dan tsubbu dai
3: a wani irin dan tsubbu kuma malami ne in karanta miki gangariya da na ga ya masa kafin in karasa ya kai mun karshe
2: sai dai dan tsubbu dai
3: a ki dai yadda a mu tafi a malamin
2: to shi ke
3: da ma zuwa ne dan abin nan dinki ba ki ga din nan canja ba yanzu
2: to ke ya akai kika tabbatar kin canja
3: a yanzu akan hanya ina ga ya miki ina tafiya kawai sai na hadu da wani tsohon saurayi na wanda ya taba yin wani alheri in karanta miki kawai sai ya tsaya yanzu miliyan 2 ce nan aka bani in karanta miki kin ji ta nan
2: to yanzu saboda ya baki miliyan 2 shikenan sai ki ce malamin naki ne
3: to ai ba ki sani ba gashi nan yanzu kin ga an min alheri kuma
2: to ni yanzu ba 300 aka bani ba yanzu ni wani malamin ne yayi min
3: waye ya baki kuma 300
2: Audigaye mana Alhaji Audigaye ne je
3: Alhaji Audigaye din
2: a ke baki da labari to ai yanzu bar ma in baki labari ana nan ana shirye ranar da za a yi gangariyar bikin bude wannan jaka
3: haba
2: yanzu nan na hadu da shi ya bani 300 to shikenan mu je
4: assalamu alaikum kai yawa dama yanzu na fito
2: wa alaikum salam
4: sannun ku dai irin namu ne wayannan dama yanzu na fito daga wajen Alhaji na goma nake ga fastoci ga kaya ga kuma kunu da sauransu wanda za a shafa a je a manna fasta to na hango ku naga ya kamata in zo gurin ku ku zo mu hadu mu je a fasta a
3: sha wani irin wani mu kake nema daga ganin mu kawai a tsitsiye zaka ce wai mu kake nema min yi kama da sa'o'in ka ne
2: barin kwace
3: tsaya
4: mana
3: tsaya kai me fasta
4: me
3: fasta tsaya ka ci abinci
4: eh
3: ka ci abinci nace ka ci abinci
4: a ban ci abinci ba
3: ba zo
4: me yake faruwa
3: ungo nan 2000 je ka ci abinci saboda ba kai kama da wanda ya ci abinci ba yanzu ka kalle mu ka ce mana wai mu zo mu buga maka fasta mu zo mu buga ma fasta
4: yau eh gaskiya ne ban ci abinci ba
3: to magan ka nemi
4: aini
3: abinci ka ci har da lemo da
4: shikenan aini gaba ta kai ni dama na hango ku ne na ga kamar zamu abun nan to amma ni a heka ruwa ce ta kawo
3: je ka ci abinci
4: alhamdulillah yanzu zan je in ci abinci bari in je ni in shafa da kaina in hada dukan rike
3: to in tuna miki ma
2: ina saurara miki
3: bayan wannan kudin miliyan 2 da aka bani kyauta na kadan in karanta miki har wani tsohon bashi da nake bi a can Saudiya in karanta miki miliyan 6 shi ma an bani
2: kuma sai kike tunanin shi din ne miki
3: to ai dole in tunani shi ne
2: babu inda zani ba za ni ba inda za ni
3: akai katari da wancan wannan ma sai ga ya bullo
2: dama bashi akai biya ki to sai kin dawo de
3: to shikenan tunda ba za ki je ba to ni dai bari in tafi in barki kowa da kiwon da ya karbe shi
2: na yadda adala
3: ni dai tunda naga aikin mallan shikenan
2: adala fiya Allah ya tsare na
3: gode to shikenan
5: haba
1: baba
5: zi beauty na ya na ganki kuma haka faran haka ko dai ta samu ne zi beauty
1: wallahi in baka labari baba ta samu
5: ai
1: da naje wajen babban Naziru na saka shi a gaba sai da ya bada kudin nan ka gansu fa
5: wai da ba shi da ni la ilaha illallah da gaske kuma fa nawa ne wannan
1: 250 ne
5: kai
1: kuma ma baba ka san 85,000 zan biya kudin makarantar nan ai shi yasa nace mishi 250 na san halin sa ba fitowa zai ya bamu kudi ba dan ba za mu je mu tona kanmu asiri mu ce wai baka da kudi ba
5: a garin yaya a dalilin me za a ce ni tsohon me kudi kamar ni a zo a dinga kai
1: ai baba in bada ma ruwa ya daki babban zakara ai wallahi ba za mu je wajen babban ziyarar karbo kudi
5: ai da yake jin gaya miki wata magana da baki taba sani ba lokacin da nake wannan yazo yace bukatar sa kaza ba kuma wanda zai zo ya tafi haka zikau sai na cika masa pam in yana neman naira 10 sai in ce ga naira 50 nan tafi
1: to baba ai ba zan manta ba da wayo na ma ina ganin kana wannan gidan nan kullun a cike yake da mutane
5: lokaci ne fa zi beauty kin san ai yanayin rayuwar ce da ta dan canja
1: ba komai
5: ya mu kara ganin wannan kudaden la ilaha illallah to kin san ya za a yi
1: sai ka faɗa baba
5: wannan ne ba gundarin kuɗin da za a biya kuɗin makarantar nan
1: baba tun azinin sai maka 85,000
5: 85,000
1: ai shi yasa nace mishi 200 na san ba za mu iya cin kuɗin shi haka kawai
5: Allah muna da rara ta zira ta naira 100,000 da wani abu ma fa kenan
1: eh mana
5: kin san ya za a yi shi mu
1: kwana biyu
5: zi beauty na kin san ya za a yi ne
1: sai ka faɗa baba na
5: gaskiya yanzu sai mun dan tuna baya duk yanda za a yi a nemo da kwalan kaji ina ga miki tika guda 5 mu zo mu raza na wannan abin nan da ya dandame mu
1: Allah sarki baba na dama na san ka kama na horan kaji a gidan nan
5: ke da ke bari kawai yan nan ai ba karamin dadi na yanzu kin wai wannan kayan abincin nan dama suna nan yanzu idan aka je aka siyo wannan da kwalan guda 5 mu zo mu bararraje su muzona mu batare kaman dafa
1: eh a ciki kuma sai mu ibi wanda zamu ji asibiti saboda a duba mama
5: dan saurara wannan likitan bari ki gani yanda
1: zai
5: ai ni likitan nan yanzu dai duk duniyan nan babu wanda nafi tsana in ba likitan nan ba
1: sai
5: na dauki mataki fa akan sa ba matakin da zan dauka sai ya gane koran san gaya miki
1: baba wannan likitan kake magana
5: oh likita baki gane Dr. Salim da yazo yana mun rashin mutunci da yazo fi sabilillahi ana ta bada magani amma ni da naje ina ta magana wai kai waye kai nace ni ne tsohon me kudin garin nan amma ya dinga yi mun wannan rashin mutunci ni ina zaune ina ji ina gani
1: ai babu wannan mutumin da kake ganin sani ce daidai da shi baka ga rashin mutuncin da nan ba da naje asibiti ai ni ma haka yaso ya min wai dan ya ganna haka
5: bai san ke yata bace bai san ke tsatsona bace bari kin sanya zami
1: wai ba da naje wai ina ga ya mai matsala ta ka san da azumin ne ina fama da kwannafi ina kwanta bacci wasu ci a ike wai wai ina jin kunu nake sha nake kwanta wai kamar ni zai kalla ita ina shan kunu a gidan mu ma ni ko gero wai
5: na can garin ba sha suke ba
1: kuma a gaban mutane fa wai kunu nake sha nake kwanta bacci kunu

0: biyu
1: a gaban mutane
0: ya tana mun wannan magana dan Allah da Annabi kina ganin a gidan nan katankatan nan madara katankatan nan wannan taliyar in yaran nan katan ki bari ke dai kawai wannan kifin nan irin na dadin nan irin tikadikan nan ina ga miki da cikin gungunan nan
1: siyo mana
2: tana gudu ko wani ya riga ni
0: kaji kuma fa ikon Allah ana wannan lamarin ke jibo wannan almajiri fa ya fara to da gudu wa zai je banke da gudu kai wai wannan ne kaji da
1: ai baba
0: wannan ne
1: baba rabu da shi zauna zauna yanzu dai abin da za a yi zan je a
0: kin jafa wai fa abin ne ce ba wai in iya in tawo da gudu ina iya take a nan gure wai tawo da gudu ko ni ya riga ni
2: sadaka
0: Allah sarki rayuwa
1: baba ina gab da zai bani kudin nan into wai sai ki ta wai ka kira shi a waya wai kai zama ka kira shi ni ko na ce ai kai
0: gaba da shi
1: shi baba na ziyara wai ya ce
0: ni da kai na yace mun in kirawo shi
1: baba ka
0: rashin kunya hatta kai ga haka
1: eh mana baba kuma ka san me ko da fa zaka kira shi kokka mai godiya akan kudin nan dan ya ba mu 200
0: dalilin me zan kira shi ni ne fa na dauki dawainiya sa bakaratin sa tun daga matakin primary har ya gama secondary har ya duka abin da zai yanzu a wannan kadamin da yake ciki din ni ne nan fa na dauke nauyin sa fa amma kuma saboda yanzu ya dan samu abin duniya ni zai ce wai ni in kira washi ni da kaina
1: ai sa ni gaya maka yanzu dai fara na je na siyo kajin ko
0: mu samu yau mushi
3: Assalamu alaikum. Jibrin magana nake.
0: Wa alaikum assalam. Wa nake gani haka ne?
3: Kai yanzu wai kai matsalar taka hatta kai da baka iya gani sosai. Eh, ga kwalba idanunka, amma ba za ka gane Alhaji Audu Gaye ba?
0: Wani Alhaji Audu Gaye? Mallam Audu.
3: Ban ga wannan ne.
0: Mallam Audu, ashe Mallam Audu ne fa.
3: Zaka dinga ce mu wani Mallam Audu sai ka to ni tsohon ragumi.
0: A'a,
3: to ba ragumi kenan tsoho ba.
0: A'a, kaga, kaga. Kai Mallam Audu ina zaka ji haka ne?
3: Wallahi dariya kake bani Jibrin. Wai ka har yanzu baka yi da kashi
0: Jibrin kuma
3: kware da gaske
0: ni da
3: kai da kai talaka bane har yanzu wai
0: wannan laidar
3: eh Jibrin
0: kai yau ni kake bude baki ka ce mun Jibrin ga tsaltsal haka
3: to idan ban ce ma Jibrin ba me kake so Jibrin la kake so in ce maka
0: eh
3: eh
0: a wannan rinin yayi yawa kaga dau hanyar ka da Allah wuce dama ni a kofar gida na ka tare da ni ga mu hanyar tafi wuce ka
3: kuma da Audu nake ba suna na Audu Gaye
0: kaga ni ba ni tun tamfil azal abin da na san ka da shi kenan Mallam Audu ka ce mun wani Alhaji Audu yaushe ka zama ina ka kama hanyar ka san hanyar ne ma inda ake tafiya wani Saudiya ka ce wani Alhaji Audu Mallam Audu na san ka da shi zan kira ka
3: kai yanzu baka jin kashin harami a jiki na
0: nuna wa yake a ido
3: to ai dole ne saboda na samu da kashin harami a duk ina da gifta kashin harami
0: nake a kanka shiga horumin da ba naka ba wannan mu za ka dinga yi wa wannan magana saboda fi sabili duk duniyar unguwan nan da garin nan ranka ta ka babu wanda bai sanni ba ni nake biya wa mutane kudin aikin haji ne biya musu umara ne siya musu mota ne siya musu abinci ne siya musu makarantu da asibitoci duk inda kaje kana zuwa kana cewa Alhaji Jibrin ne ya turo ka shikenan an gama
3: wannan abu ne fanada ni abin da nake so da kai dan Allah har idan abu ya wuce ka daina taso da shi ka zama
0: ya bazan taso da shi ba
3: ka zama talaka
0: waye talaka ni ka ce mu ka kalle ni tsohon me kuɗi ka ce mu wani talaka na
3: kai yanzu abin da nake so
0: wai kai dan tsaya mun tambaye ka da Allah wai wannan mota da nake gani direban ina ne kai
3: direba kuma amma fa ka ci mutunci na
0: wani cin mutunci kai da nasa haba Mallam Audu kai Mallam Audu dan daka ta mun
3: kaga
0: daka ta mun Mallam Audu
3: ka ga me aka rubuta
0: a wani me aka rubuta ni dai na san kawai wannan motar dai kawai na san tabbai ka nake yi direban ina ne kai ba wani lekawa da zan yi
3: har idan gilas din idan ka na aiki leka ka gani me aka rubuta dan
0: daya ba gani to tsaya
4: out of air time and you don't have money to top up out of data and you don't have money to top up The GT Bank Airtime and Data Loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank Airtime.

0: akwai shirye-shirye masu kayatarwa musamman labaran nan na safe. Dan ni gaskiya duk wani gidan radio an ba labaran arewa na saurara ba, bana jin daɗin labarai kuma bana gamsuwa dan sahihin labari. Ina neman labari da an ce ma ai an yi kaza an yi kaza, in ce a ina aka faɗa, inda aka ce a wata gidan radio ne daban ta ani, in dai ba arewa na jami'ar labarin ba gaskiya bana yadda da shi. Ga akwai shirye-shirye masu kayatarwa sosai kamar sharhin nan da kuke yi na bayan an yi labarai, a yi sharhi mutum ya faɗi ra'ayinsa labarin da ya burge shi, a me yake so ya ƙara akan ko ya ɗan yi sharhin bayanai. Gaskiya wannan ma yana kayatarwa sosai kuma mutane sun ilmantu sosai. Dan gaskiya arewa radio ta karbi fiye da yanda ba ku azzaki. Duk inda ka shiga a gari za ka ji ana zancen arewa radio, don da yawa mutane ba wai ni ba kawai, mutane za ka ji suna cewa labari, in kana son sahihin labari ka tafi arewa radio. Gaskiya shirye-shiryen ku su tarihin annabawa, fatan Allah ya ƙaro shekaru masu yawa da basira da fasaha dukkan ma'aikatan arewa radio.
1: Sunana Maryam Abdullahi Ungwa Ofa Nasarawa. Ina yi mata fatan alkhairi da fatan ci gaba fiye da yadda take.
2: To kuma wani irin shirye-shirye kika fi saurara?
1: Shirin mu tattauna.

0: sabon wasan kwaikwayon mu na daure rubu. Muna farin cikin gabatar muku da sabon wasan kwaikwayo gangariya daga nan tashar Hausa Zalla mita 93.1 Zangon FM mai taken daure gora. Wasan kwaikwayon daure gora shiri ne da zai duba ga abubuwan da ke faruwa ne yau da gobe a cikin al'umma wanda suka shafi zamantakewa.
1: Ai jinjin kara ure.
2: Daga ce zaka kara miki shi ga ranka sani a gaban kai ta jingata wallahi daga ce zaka kara miki
1: ni in kika kiyaye tsaftar ba zan kalli kowa ba.
0: Al'adu siyasa
1: ranka dade anya zan iya cin dan majalisa
3: yo kuma abu bana Allah ne fada mun ko mu ne fada mun
0: da kuma tsarin shugabanci
4: kaya gaba daya sun kariya a kasuwa ni kuma gashi na ranto bashin banki ni ba da riba ba kudin ba gashi sun lalace
0: shirin zai dinga zuwar muku ne a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 11:30 na safe
5: Gayyen shayin Akbar bai tsaya ga dama jiki kawai ba yana kara sanyin shayi a rayuwa a duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar zaka samu karshashi na musamman ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon
6: Pick up action
7: yayin da ake tsakar cikin fage
8: bayan fage na fayyace me cikin fage ya samar na asali
7: Jibo, tushe, makasodi, wa kachua tashin samuwar ginshikin samuwar fasahar kwaikwayo mai motsi. Samuwar nasararsa aka ce tana bayan fage.
9: Sound, camera, 108-8168, master shot
6: F1.
0: Action! Ka ce bayan fage, ka kuma ce cikin fage. To ko zaka ware mana tsakanin tsaki da tsakuwa?
7: Gadan, gadan kuwa. Zamu balle botarin masana'antar shirye fina-finai.
0: To ai kuwa cikin fagen da bayan fagen duka muna buƙatar fushin baki.
10: Ai to ni aje ta bayan kanta yana taka makamansa.
11: Bayan kanta kuma? Duk wasu masu shige da fita suna kallon ta?
7: To sai tuare radio don jin wannan kasaitaccen shiri mai suna Muleka Canyon.
0: Aliyu Ahmad Meyere ɗan Samari shine zai dinga jagorantar wannan shiri kuji yanda ake shirya film da wannan da ke cikin film din mukamin su da kuma shi kansa sunan film din a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 11 zuwa 12 na rana Muleka Canyon
12: to algafar ta mallan abadan masuraro muna yi maka barka da shigowa kamar kowace shekara wannan shekara ma Allah ubangiji ya kawo mu inda amalan kake fadakarwa akan waɗanda suka sami damar yin yanka da kuma waɗanda ba su sami yi ba da yadda za su yi wurin taimakike ne da kuma wanda ba su samu ba wurin haƙuri da abin da ya samu daga mai gidansu to Allah gafarta mallam bismillah
13: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna masu godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kamu wannan lokaci na babbar sallah wanda ake ainihin ibada ta sallah da kuma layya ga waɗanda suke zaune a gida ba su je aikin hajji ba ita layyan nan dai ba shakka sunna ce mai muhimmanci kamar ne tabbata littafin Allah da sunnan manzon Allah da kuma haɗuwar malamai bane da muka sani annabi Ibrahim shine wanda aka fara sunan tawa wannan layya lokacin da Allah ya ce ya yanka ɗansa kuma ɗansa ya yadda suka mika wuya zuwa ga umarnin Allah karshe ganin wannan Allah subhanahu wataala sai ya musanya musu da rago na aljanna wanda ya zama shine asalin layya ɗin da ake yi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi kamar yadda ya ga hadisin Anas daga Bukhari da Muslim Ishi mazala sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna guda biyu masu ratsin fari da baki masu kaho masu mai masu wato wanda aka dandake mazala ya yanka da hannunsa yayi kabbara yayi bismillah yayi kabbara ya dora kafarsa akan kwancinsu duk wannan ya nuna mana wannan aiki ne layya sunna ce mai wanda take mai karfi amma sannan sabai da suke bayansa duka suma sun ci gaba da dorawa akan wannan to dangane da hukuncinta bayan tattaunawa malamai sun tabbatar cewa ko in ce magana mafi rinjaye in ka dauke Hanafiya Hanafiya la'am dan gane da wajen hukuncin ta kamar yadda muka faɗa Hanafiya su suke ganin wajibi ce saboda hadisin Imam Ahmad daga Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wajada sa'atan wa lam yudhayyi fala yaqrabanna masallana wanda yana da hali mai layyaba kada ma yazo masallaci to wannan tsoratawar da aka yi to shine suke ganin lalle abin da aka tsorata a kansa to ya zama wajibi amma malamai suka yi nuni cewa wannan man ya ce man waje da satan wanda ya samu hali to ma zai zama wajibi sai akan mai hali ba akan wanda yake ba shi da hali ba to da ce wajibi ne a asalin sa kaga da har wanda ba shi da hali sai ya san yanda yayi kamar sallah ko azumi kaga ba mutum mai hali kowa da kowa ne to na ka shi ma wajibin ne sai a ce akan mai hali ba akan kowa da kowa ba amma da haka magana mafi rinjaye sunna ce to tunda sunna ce shi kuma Allah subhanahu wataala ce da mu fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya inda za ku iya to kuma da haka sunnan layya ita ma za mu ji tsoron Allah ne iya inda za mu iya ma'ana iya inda ikon ka yake iya damar da kake da ita sawon an ce damar da kake da ita ma'ana an abu na karfi ne to iya karfinka an abu na ajihu ne to iya ajihunka iya karfin ajihunka don haka ita ma za mu ce a nan kenan iya karfin ajihun mutum in kuma ba shi da karfin ajihun ba baki daya kenan kaga ta hada kansa saboda hadisin Ummu Salama wanda aina Imam Muslim ya fitar tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa za da khalal ashr wa arada adukum an yudhiya wala yamassanna min sha'rihi aw basharatihi sha'an idan goma din watan zilhijja suka shigo dayan ku yanifi ko yake so zai yi layya to kada ya taba gashin sa ko fatar jikin sa wasine suka ce ai kaga ya ce man arada wanda inifa wanda yake so wanda yake niyya zai yi to abin da aka ce in kai niyya kenan bai zama wajibi wanda wajibi ne kenan ba wata niyya kawai dole ne sai ka san yanda kai to kaga Allah kuma ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora rai sai abin da take da iko to tunda yake haka ne kenan yana da kyau a iyalai mazansu da matansu su kula da wannan na farko su mazaje sai iya kokarin su mutum inda ya dan ta idan zama dama ya san da zuwan sallar nan ya dan yi tanadin da zai iya gurgudan hali da cewa sallah tana matsowa ina da iyali ina da iyaya ina da yan uwa wanda suke suna da bukatar in taimaka musu da naman layyan nan to bara ne kokari daga cewa a dan iya samu na nayi tanadi tanadin nan mutum yana da kyau ya shi ko ta hanyar kuɗi yana adashi ko yana ajiyewa a banki ko na gargajiya ne ko na zamani ko kuma abin zai siya na abin layyar tun yana karami ba tsada yana dan kula da shi yana dan kula da shi har Allah ya sa ya kawo irin wannan lokaci ya kai ya zama ya isa layya to wannan dai bisa haka ya kamata in bai samu ba to ba inda za a yi wataƙila kuma yana ji da abinci yana ji da rigingimi yau da kullum ko dan karamin ma bai samu ya siya ba kuma saboda rigingimi yau da kullum nan ko adashin ma bai samu ya yi ba to kaga ya za a yi to anan ne za mu ce to uwar gida ita kuma sai ta yi hakuri da halin da aka samu kai kowa ya sani dai ba sai an faɗa ba yau abin da ake ciki duka hannu baka hannu ƙwarya ake da an samu ta hannun dama a miƙa ta hannun hagu kullun rigimar ya za a karya da safi in an karya da safi ya rigimar ya za a karya da rana an karya da rana ya rigimar da dare to wanda fa suke da dan dama kenan amma dama wani shi in ya samu da safi to kuma fa sai dai mutunanin kuma zuwa dare wacin rana ma sai a tsallake shi to da daren mai samu fa haka za a yi hakuri sai kuma a ce to mura a gani mai Allah zai zuwa safiya to kaga wannan ya nuna ana cikin wani hali to da haka so iyaye mata ya kamata su lura da wannan halin da ake ciki kada su matsanta ko su takura lalle sai an yi layyan nan abu na farko kenan in kuma da dama dama Allah ya hore wa mai gida suna zaton a kawo katar rago sai a kawo karami su karba in suna zaton karami bai samu ba sai a kawo bunsuru su karba in suna zaton bunsuru bai samu ba sai a kawo akuya su karba duk wannan ya inganta a layyar da su wannan yana da kyau mata su kula da wannan ma'ana kada mai gida yana ji da faman ya za a ce da kullum kuma layyar ta zo wannan halayya ko wannan yanayi na cin yau da kullum ya tafi yadda abin da yake da shi yanzu kuma ta zo ta tayi masa da hankali cewa fa sai Allah ai yara za su je gidan makota suna nuna kwadayi ai yara za su je suna yi wa mutane kunci ai yara za su je suna to ya za a yi sai ku tsare yaran ku a gida ku kulle kofarku wadanda Allah subhanahu wataala ya nufa daga makota daga abokan arziki suka miko muku to alhamdulillah sai ku dan dai ka caccala ku ci haka dai kuma kun dan taba dai kun dan taba layya dama kuma yin hakan yana daga cikin hikimar layya din kaga wannan yana daga abin da zamu gode wa shari'ar musulunci inda ake dadewa yanzu ba a ci nama ba wani gidan wata wani gidan wata biyu wani gidan sama da haka kaga sai shari'a ta zo da wani lokaci da ake wato samu a yalwata da nama ko da ba kowa ne yalwata ba amma dai zai wahala lokacin ya zo a yi layya mutum ya ce shi har an gama da ya bai samu dan abin da ya taba a bakinsa ba ko iyalinsa ba su taba domin me domin ana samun mutanen arziki wanda suke lura da marasa shi suna mimmika musu ana samun yan uwa suna lura da wani yan uwansu da ba su da shi su mika musu ana samun makota su lura da yan uwan makotansu da ba su da shi su mika musu dan haka zai wahala mutum da ya ce shi ma bai dan samu ya to ya taba wani abu kaga hikima ce ta shari'a a ce ka zauna wata da wata ni ba nama to Allah sai kawo ne yanayin da dai da wuya a ce kai ba ma ka samu naman da ka taba a bakin ka dan haka uwar gida sai ai hakuri da abin da Allah ya sa mai gida ya kawo in bai samu ba yaranku suna nan da izinin Allah ba za a rasa abokan arziki makota da yan uwa da za su tuna da ku su ce in ga wannan a mika gidan malam wane ko alaran ma wane ko ma kaza wanda dai za su samu dan wani abu da za su taba ba abu na biyu shari'a ta sanya wannan lokacin dan a samu masu hali da za su dinga sadaka to in dai mutum ma yayi ko da ma ba mai halin bane in dai ya samu yayi to dama ai ci aka yi abinda aka fi so ya kasa gida uku kashi daya ci kashi daya ya kyauta kashi daya ya sadaka to kaga ana sadakan nan da izinin Allah zai bibiyi waɗanda yake jin cewa ba su da hali sosai haka ya dan mimika musu to anan da izinin Allah wasu da ba su yi ba za ka ga sun samu abin tabawa abu na wata hanya da shari'a ta sa wanda jama'a za su samu naman nan shine masu hali an kwadaitar da su su yanka fiye da bukatar su ma'ana su yanka da yawa wanda dama yana da niyyar sa inda hali yanka sa biyu ko uku domin ya bibi mabukata ya mimika musu su ma su taba shi yanyan da manzo Allah ya yi amina da ya tashi shi raƙuma 100 ma yanka ka ga raƙuma 100 a wancan lokacin alhazan fa duka 100 ne da yankai in karka sa za ai kowa zai samu domin ga al'adar su ta Larabawa raƙumi 1 yana isan mutum 100 shine al'adar su raƙumi 1 ya ishi mutum 100 su ci to kaga yazo yanka raƙumi 100 kaga mutum nawa ne za su ci kana magana wajen mutum 10,000 to ire-irensa kuma masu hali ire-irensa kuma a cikin aikin hajjin nan za ga an samu wanda su ma sun yanyanka da wannan sai ka ga an yalwaci al'umma da nama to wannan wata hikima ce ta shari'a ta yalwatawa iyali ta yalwatawa talakawa ta yalwatawa mabukatan nama da ba sa samu suna ci akai-akai to yanzu Allah ya kawo wani lokaci da za su samu to da haka jama'a yi kokari mu ga cewa wanda Allah ya ba dama ya dan mimika ko kaka haka muka ga da ana yi zaga an karkasa a faranti eh da cancan ma fefe ne an karkasa a fefe yanzu daga baya ka zo faranti yanzu kuma robobi ne haka sai a kan karkasa a robobin nan za ga idan da da ana yawan gidajen haya sai an lissafe masu hayar gidan an ce gidan hayan nan mata nawa ne za a ce mata 10 ne to sai ai kashi 10 sai a ba yaro a ce dakin wanci kaje ka mika mata dakin wanci kaje ka mika mata dakin wanci kaje ka mika mata to haka sai ka ga mai gida ai ya dubi irin waɗanda suke dama a waje suke ba shaguna suke kwana ba su da gidaje ba masu aure bane su sai ga ya tito shagon wani su biyu ne ko su uku ne ba kokolla amimi kawun su shagon wani su biyu ne ko su uku ne amimi kawun su da haka sai ga mutane da dama wanda ba su laye ba sun samu sun yalwata su ma sun tinawa wani ma yalwata wani ma ya guziri da shi zuwa wani kwanaki ko wani lokaci to wannan din yana daga hanyar da talaka zai samu shi ma ya samu naman da zai kai bakinsa in bai samu ba naka iyalai da ba su samu ba su da hali to su yi hakuri su hakurkurtar da kai kada a zo a yi ta tada hankali a yi ta faɗa da mai gida a yi ta rigima da mai gida a kan cewa ai bai yi layya ba idan suka hakura da izinin Allah Allah zai koro musu daga faralarsa ta inda ba sa zato abu na biyu su mataye na masu hali da waɗansunsu suna da wasu al'adu na naman nan da yawansu ma ba za su soya shi ba kawai sai suna da manya-manyan firiji sai a je a ɗuɗɗure shi a nan ai shi kenan dama kuɗin cefa ne da yake bani na wata 100,000 kaza shi kenan na nama yanzu wannan wata ɗaya wata biyu ni zan dinga riƙewa
14: kuɗin ya zama bonus
13: wannan naman laye ne shi za mu ta yi da shi ko ta samu a kokulla shi to a so biyu ake miya a sati don haka kokulla kashi 50 ka ga nan wajen wata nawa kenan shi za mu ta yi da shi kun huta kuɗin cefa ne da ake aiko min wata madala ake aiko mata shi kenan amma ɗan wanda za ta ba talaka tana ƙyashin ta ba su iya so ta ci gaba da cin nata ita kullum dama tana ci Alhaji kullum yana ci yaran gida kullum suna ci to wannan Allah ne ya kawo a ba talakawa sai ga ana ɗan yi sa ido shi ma a kai kada a babba su a je a ɗuɗɗura a firishi to kaga ba kyau wannan haka idan Allah ya ba ku dama kun yi kar ku ƙyashin abin da za ku ba sai ga wataƙila wannan Allah zai duba ya karɓi layyar taku wannan Allah zai duba ya karɓi sadakar taku ya karɓi ma duk ibadunku ma baki ɗaya saboda talakan da yanzu ya miƙa 500 ma yan kano za a bashi to yanzu kun samu kun bashi wanda zai ɗan kwana ɗaya ko biyu yana ɗan tattaunawa a bakinsa kaga kun yi wani abu da zai ji daɗi kuma sai Allah ya ji yadda ku daɗi sai Allah ya taimaka sannan a gefe guda akwai wanda za ka tana da ƴan uwa ta san cewa talakawa ne ba su da halin da za su layyan nan wataƙila mijinta kuma yana da halin da zai iya siyan awakai ko da ba raguna ba ko bin siraye ne zai iya siyan bin siraye guda kaza wancan ɗan ƙanina ne a kai masa wancan ɗan yata ne a mika masa bunsuru ya je ya ɗan yanka shi da iyalansa ai ya fi a ce yana jira sai an ɗan kullo a leda an kawo masa ke Hajiya sai ki ƙoƙari ki ga kin zabarar da mai gidanki yayi wannan wasunku kuma ai ƴan business ne suna da business a Dubai suna da business a China suna da kaza-kaza sun dure da daloli in biki ne tashi yanzu za ga suna falli da sababbin kuɗaɗe kuma zai hana wannan lokaci ki daure kina da ƴan wanda ba su da hali ƴan bun siraye ne da za ki siya ki mika wancan ɗaya wannan ɗaya wannan ɗaya su ma su je da iyalansu su yanka su cikin farin ciki ba ki san irin alherin da Allah zai musanya miki da shi ba na wannan ko dai mijin kika zaburar yayi ko ke ce kuma a naki dan business din da kike yi kika daure kika yi sai ki ga alheri da yawa kuma yana biyo baya to duk wannan hanya ce da talakawa za su samu su dan samu abubuwa wanda shari'a ta musulunci ta zo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa
14: amin ya Allah mai sararo kada ka shafa kana tare da Arewa Radio akan mita 93.1 a zangon FM inda kai tsaye muke tare da sheshin malami Dr. Kidir Bashir babban limamin masallacin Juma'a na Uhud da ke mai kalwa na Ibawa titin Zaria kamar kullun kamar kodoshe Kamaluddin Muhammad tare da Nitajuddin Muhammad Admin muke kasancewa da malam kuma a dukkan lokaci irin wannan da ya gabato na babbar sallah malam mukan dauki shirin kacu kan mu mai da shi ga iyali na yadda abubuwa za su kasance a samu sauki na yanayi algafata malam idan mun kai aya zamu fara karanto da sakonni za ku ci gaba turo da sakonninku akan 07031877774 sako za a turo ta WhatsApp ko kuma ta sakon message algafata malam idan akai aya zamu ci gaba da karanta sakonnin masu sauraro na'am
13: wani abu da ya kamata a kula da shi wannan suna ta laiba ta tsaya wai akan maza ba har mata ma dade ne mafi yawan wanda shari'a tace take magana da maza ba wai iya maza take magana da su har mata ma sun shiga ciki naka mata yi ma da suke da halin da za su layya suna da dama su layya su hikimar susi ta su ma idan suna da hali dan suna da yankwa suna da jama'a wanda suke sun san mabukata ne su ma su dada ba da ta su gudunmawar wajen yi yada wannan sadaka ta naman layya ta kira yankwanta kawai suke ta kira yankwanki a can birni cikin lungu suke kina Nasarawa kina GRA kina ina ne in Allah ya ba ku dama wanda zaki iya siyan yan ragunan da zaki yanka daki ne wannan dan ki tutturawa wanda kika san cewa yan uwanki da danki wanda ba kai ki makale kawai iya na Alhaji ko iya na labai ko iya na ranka ya dade ki ma kina da dama ki layyaki shari'a ta baki dama har da hannunki ma kina so idan mai fida yazo ya kau a danne miki yayanki su ya nuna yayanki da za su danne miki kiki zo ki yanka abinki ma kina so kuma kin wakilta ma dade ne manzo Allah ya wakilta sayyidina Ali ya yanka masa dabbobin sa wakilci ma yayi almuhim dai samar da nama samu ga inda wasu kasashe suke daukar mu mutalakawa ne nan Najeriya alhali Allah bai mu talakawa Allah ya ba mu arziki ma kudan arzikin da bai bawa wasu kasashen da suke mana kallon talauci ba amma za ga muna jano su suke aiko mana wancan masallaci a bashi guda biyar wancan a bashi guda uku har ma kasashen turai ga sunan duk shekara su Jamus su Turkiya su ina ne suna aiko da nama ana zuwa ana kukawa ana fada ana rabawa talakawa alhali muna da masu halin da za su iya yi za ga yan Jamus nan sun zo sun sayar a shanuwa 100-150 ko sama da haka yan larabawa su ma kasashen larabawa su aiko wani sa'in ma zuwa sai ana sayan magyazo ma wakilan nasu suna sayan yan magyazo je kana yika ana talakawa suna amma mun ga masu halin da za su iya yi mazansu da matansu masu halin mu za su iya yi za ka iya duban wasu ƙauyuka da ka san na talakawa ne ka saya a je a yanka a rarraba musu za ka iya duban wasu unguwa cikin unguwa kulunguna akwai talakawa suna nan wanda wasu abokai ne an tashi tare wasu yan uwa ne ma dangi a je a ce a sai a kai sa lungu kaza a yanka a rarraba a samu wakili na kirki wanda zai yi da amana lungu kaza na yan dangin babata ne a je a kai musu sa a rarraba ga jama'a haka wannan ba kalman alkhairi ka sanya farin ciki a cikin zuciyarsu kai ma Allah zai sa farin ciki mai yawa a cikin zuciyarka haka ke ma Hajiya Allah zai sa farin ciki mai yawa a cikin zuciyarki da haka ne zai a yada wannan al'amari na layya kowa da kowa ya samu wanda yana daga cikin manufar layyan nan ko hikimar layyan nan yalwatawa mabukata da talakawa a kwanakin yanka din nan su ma su samu abin da za su kai bakin su na salati wanda ba su da hali na siyan naman yau da kullum wani maraman sa da sai naman gidansa ya manta gashi nan ne dai in an siya ma yane naman to kaga kai kawai taimako na irin wannan ba karamin alkhairi bane na kai yana da kyau mutane su sannan ga wata hanya su kansu talakawan da shari'a ta ba su na hada gwiwa a sai raƙumi hada gwiwa a sai sa na ji wasu suna cewa wai wai ba a yadda a hada kudi a sai sa ba sai dai ɗan gida ɗaya ba a ce haka ba da kowaye za a iya hada gwiwa mutum bakwai nan su hadu su sai sa yau kun sa za a sayi na 700,000 idan kuka hada gwiwa 100,000 sai ku sai guda ɗaya kaga kowa ya samu rabon sa kuma sai kaga aka yi sa'a ma wannan kashi na 100 sai ga yayi naman rago guda gari ko to haka raƙumi dan shari'a ma an ba da dama idan lokacin wahalan ne na nama lokacin rashin abu a hannu har mutum goma in raƙumi ne kawai amma banda sa su hadu su sai raƙumi daya mutum goma yanzu mutum goma su hadu 100,000 su sai na miliyan daya haka za su yalwata ga nama ga kayan ciki ga kai da kafa ga fata duk an aka kaccala sai ga an kwana biyu ana tabawa to wannan hanya ce da shari'a ta zo da ita dan dai a samu a yalwata iyali kuma a yalwata ƴan uwa a cikin waɗannan kwanaki na yankan na alayya Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa
14: amin ya Allah Allah ka bar ta mallam muna godiya kwarai da gaske misararo kada ka shafa kai tsaye kana tare da sheshin malami Dr. Kidar Bashir babban limamin masallacin Juma'a na Uhud dake Na'ibawa mai kalwa akan titin Zaria inda Kamaluddin Muhammad tare da Nitajuddin Muhammad muka kasance da ku kai tsaye a wannan dare na wannan Juma'a to sakonni sun fara shigowa alkafa ta mallam wannan yace assalamu alaikum mallam tambaya ta ita ce wannan ita ce shekara ta ta farko da aure kuma ita ce shekarar da zan fara yin layya dan Allah mallam ina buƙatar a bani shawara yadda zan yi tasarrufi da naman da na yanka Allah ya saka da alkhairi sako daga Aliyu Isa
13: alhamdulillah shi abin da yafi wajen tasarrufi da naman layya shine mutum ya kasa gida uku ya ci kashi daya shi da kamar yanzu kai da amaryarka kashi ɗaya kuma sai a dubi dangi ko da sun yi layya kamar inda da al'ada take iyaye sai a ce a kai musu karfata wancan gidanku sai a ce a kai cinya a kana da wani wa ko kani sai a ɗan ƙoƙo sai a ɗan gusassara sai a yi ɗan soya kuma sai a kai musu ko a kai musu ɗanye warago kashi ɗaya kuma sai ka dubi mabukata wataƙila abokanka tun da baka daɗe da aure ba akwai wanda har yanzu ba su shigo ciki ba suna kwanan shago amma sai ka ɗan bibiye su da shi to haka wataƙila wasu ɗan almajirai da suke muku wanke-wanke suke ɗan muku shara ko na kusa ko ma ba sa yi muku dai wanda dai ko ga cewa mabukata ne alaran mansu sai ka ɗan kulla shi kuma soyayye sai a je a kai masa to ire-iren su haka ko wasu wanda kuke gaisawa yau da kullun ka san ba su da hali to su ma wannan kashi ɗayan kuma sai ka rarraba musu to wannan shine hanya wanda ta fi dacewa ka samu lada naka da ka samu lada na sadaka ka sadar da zumunci na iyaye da ƴan uwa da ka kai musu kuma kai ka ci kayarwata da iyalinka to wannan ita ce hanya mafi fici da malamai suka faɗa
14: daga fata mallam muna godiya wannan kuma yace assalamu alaikum mallam dukkanin shekara ina samun damar yanka ina yanka sa amma wannan shekarar wallahi mallam babu hali ko dan taure ba zan iya yankawa ba sakamakon yanayi na rayuwa hakan yasa kullun cikin rigima muke da mai daki na bata hakuri na ji hankalinta amma dai ta ki hakura dan Allah mallam a ba mu shawara da gani har ita kuma tana sauraron wannan shirin
13: to haga tun Allah ya sa tun shekara yana yi yanzu kuma ga inda aka samu kai na ga baiwa Allah ki yi hakuri da abin da ya samu idan layyan ba ta samu ba to abin da nake gani ko da dan 10,000 ne nama bayan kwana 1-2 can bayan ka suna yanke su ma duk da sallah ta zo mutum sai je dan soyi zo dan hada wa iyali dan soya dai a taba ma ba layya bace wannan akalla dai su ma sun dan taba ko kuma ƴan inda dama a sai ƴan kaji ko guda 2 ne a zo a dan yanyanka a gida su ma a soya a ci shi wannan dan dai kwantar da hankalin iyali ne da yara to na ga wannan hanyar za ta dan taimaka a dan samu sassauci da yanayin da ake ciki amma ba sunan salayya ba wannan da ya ci nama ne kawai to don haka kai kai dan yi kokari ita kuma ta yi hakuri da abin da ya samu da ka je ka samu irin wannan nama wasu kuma suna watanda ko to kaga mutum zai iya shiga wannan ta 10,015 ne tunda ba zai iya siyan kobin suruwa ne to kaga sai zo sai a dan soya kuma ana tabawa kwana biyun nan dai da ake ci na nama su ma sun taba ko da ba su layya ba ne
14: Allah gafarta malam muna godiya wannan kuma yace assalamu alaikum malam na kasance ni ba mazauni bane ina aiki a kasar waje to amma duk shekara ina yi wa matata layya to ina daga cikin ina ba ta umarnin yadda za ta yi da wannan nama to wallahi malam ba ta yin abin da nace mata ta fifita ƴan uwanta wurin ba su wannan nama nayi fadin ta ƙi ji dan Allah dan Annabi malam a ba mu shawara
15: shawara na farko ita ta ji tsoron Allah tunda amana ne mijinta ya bata kuma yace ga yanda za ta yi to yi masa ita wakiliya ce wakili ba shi da dama yayi abin yayi abu wani abu daban sabanin wanda ya wakilta shi amma kai haka an yi hayinci sai dai tana da shawara to wannan sai ta baka ta ce bangare kaza sun fiwa dan haka zamu kara musu bangare kaza ba su da yawa dan haka su mun rage nasu to wannan kaga shawara ce dan haka ta ji tsoron Allah ta ta sarrafa abu na biyu inda kana da hali to ka bata nata da ji ta da ɗan wannan ta bi su raba can gidanku kuma da danginka ka yanka wani ka ba su can su kuma su je su yanka su kuma su yi su su raba abin su kaga sai a huta da korafi shi ta yi ta da abin da ta ci ta ba yan uwanta wannan kuma yan uwanka iyayenka ne a yayyanka ne sai ka ce gashi nan su kuma su yanka su dan rarraba a junansu ina ga wannan zai zama an samu warware wannan matsala din ta ku insha Allah
14: Allah ga fata malam muna godiya kwarai da gaske wannan kuma yace assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi malam na kasance ina layya ina saurayi duk shekara amma yanzu biki na ya rage min bayan sallah da sati biyu hakan yasa ba zan iya yin wannan yanka yadda na saba ba to malam ina da ladaniya
15: dangane da magatun da kai niyya mai kyau abace da ake so kuma ibada ga kaida idan mutun ya saba yana yi ran da gajiya ta zo masa ana rubuta masa ladan wannan ibadar da ya saba yi da haka muna sa rai insha Allah cewa tunda ma baka da iyali kana kokari kai dan iyayenka su samu muna sa rai yanzu ma insha Allah ka samu ladan wannan ibada din ta laya saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zama ya tsaya yana da wata ibada sai zama tafiya ko kuma rashin lafiya ta hana shi to yuktabu lahu ma kana ya'maluhu muqiman aw sahihan wanda ya zama tafiya ta hana shi ko rashin lafiya ta hana shi wata ibada to za a rubuta masa ladan abin da ya saba yi yana zaman gidan nan da abin da ya saba yi da yana da lafiya to muna yi ma fatan a rubuta ma lada na ibadar layi da ka saba kana yi insha Allah
14: daga fatan malam muna godiya sai sauraro ka daga shafa kana tare da Arewa Radio akan mita 93.1 a Zago FM za ku ci gaba da turo da sakonninku akan 0703177774 0703177774 sako za a tura ta message ko kuma ta WhatsApp wannan yace assalamu alaikum malam a gidana ina da dan kayan abinci amma ba zai wadatar da mu ba zan iya fasa layyar na sai kayan abincin mai hukun na sai abin yankan ko kuma garan na yi layyar don Allah malam a ba ni shawara na gode alsaka da alkhairi sako daga Musa mai zare kofar Wambe
15: bai aiwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya khairu sadaqati ma fadala an ginan fabda bi man taul mafifice sadaka abin da yazo bayan wadata ka fara da wanda kake daukan nauyin su haka in ya zama sababin layya zaka bar iyalinka da yunwa to kaga bai daidai ba wannan indai har yin layyan zai sa su zauna ba abin da za su ci to wannan ba za a ce ka bar abincin iyalinka ka je kai layya ba sai ka ci gaba da shi da iyalinka kuma wani lokacin Allah ya hore maka in yaso kamar yadda muka ga wancan naman ka ya samu su gurgudan wanda ba zai cutar da abincinka ba sai ka zo ku dafa ku ci
12: daga fata malam muna godiya kwarai da gaske wannan yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mutum nawa ne ya kamata su yi layya da rago ko dan akuya ko rakumbi ko saniya adadin mutane nawa ne ai na ga malam kamar an yi wannan tambayar masa gode daga Aminu mai shago na
15: shi rago mutum ɗaya ne sai da ya shigar da iyalinsa alada haka tinkiya haka akuya haka bunsuru amma rakumi da saniya shine mutum bakwai za su iya haduwa su sai sa ko mutum bakwai su haɗu su sai rakumi su yanka kowa kuma ya niyyar kansa da iyalansa to wannan ya inganta amma in dai karamar dabba ce shine tinkiya akuya rago bunsuru to wannan naka ne sai dai ka shigar da iyalanka alada ba alayya ba
12: an ga mutum matan muna godiya wannan yace assalamu alaikum malam saurayi na ne ya aiko mana da rago na layya mahaifina ya dage lalle sai an mayar masa da wannan rago ai bai aure ni ba na bari idan ya aure ni in yayi sakarwa kuma alhalin malam baban namu bai da halin da zai yi